gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbọn mi ati lati gbọn mi ni kutukutu loni ojo jimo. Today is Friday, thank God it's another Friday. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gba gititun ni ilu Ibadan ni bole tin gbọn mi gbogbo eyan ara ile everyday e ma bo ni bi pepe e ma bo omode ati agba okunrin atobirin e ja lo si bi pepe oni njimo o mo gbo nkan kan leti mi nkan meta kan be ti mo fe gbadua si laaro yi even lori Facebook nkan yen la wa pada lo nigba ta ba fu ese ara wa tan ni ojo Sunday seri ti won ba nso ni pa oju ere laye ibi meta ni o gberu gbangbangban enikan ni bi bawo oju re bayi owo re bayi ati ese re se ri bi mete taun ibe le ti mo den to ba ni to ba ti ti an ba fun ni oju ere ibe la ti mo da mo jo mummy ati daddy e mo boy wa doju bo le nbi pepe yin e ja dupe lowo baba mi olorun to po ni pa oba to po ni ase engineer e pe pastor mrs temi tayo omo lojo bi ti mura le e ba npe wa si bi e wa ba fun mike o ne e wa gbenu si mike bi asori yomi e wa

ki e ba nki e ba nka kiri sore e ba nki oni majemu ipe e ba nki ologo ajobo e so ipo se oba to mu o lo oni lojo keta ninu awe oni lojo keta ninu osu keje oni ni mo de olorun meta lokan si obo se dobale ko sami si olara ami kini ami oju ere may the law make a mark upon you, the mark of favor, in the mighty name of Jesus. This is overtaken by divine favor. Agbara kan be ti mo je ke eyan ya yan le gbogbo eyan omo Olorun bo se dojubo le bo se kunle bo se mama wa ni bi pepe so pe baba mo dupe lowo re fun ikan ojo kan anu fun ikan ojo kan ore o se o eku ise titi lai lope mi lodo re Jesu Oluwa wa bo ni se je ojo jimama mo fe ke dide gbogbo eyin te fe ki emi Olorun ko sami oju rere si olara ami kan be ti won pe ni the mark of favor Olorun ni mo wu yan se a kan mo mo ohun ti won si n pe in favor a so de be ba se n ba boy and ninu convention won obirin ta si die latojo Tuesday nibi ta ti gba baba wa iko atiriju Eledumare Intercontinental Provincial Pastor Babaka Lejaye lati ijo Redeem ta ti gba won lalejo ni Jesus City nibi ti emi awon woli ti so pe ka fun awon eyan ni anointing won meji meji nibi ta ti ni anfani si omi 77 and sumo be bayi gbogbo eyan omo Olorun wa dide ka ese meje si waju kan ka ni hallelujah meje laki to ba ti gbe ese meje si waju a si fi ogun meta support ye ki mo fe gbo lenu e orin hallelujah so ni gbogbo bi te ba wa somebody stand up and shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

ogo ogo fun Messiah ko to di pe ma mu ese bibeli egbo ile igbogbo eyan omo Olorun se ri nti won pe ni divine favor. Divine favor is what every woman being need on heart. Ohun to nilo ninu aye ni be se du oyan mo mi e wa mu ika to gunjunu kai e fi kan awuje yin eni baba da favor re nu mi egbo nti mo fe so yi. There is no bad or ugly situation that this favor cannot turn around. Eni kan ni ki lewi ko sti si bi ogun se le bruto tabi la si bo to nla koja tabi idamu ti nti won pe ni oju rere Olorun ti o le yi pada. Ah, favor ni so pe favor Olorun jo mi maru nti baba yi ati mama yi nla koja mami e kan fo le meji si waju. Ah, eni kan ni be woli wa tun de emi Olorun lo ni e se be sa pelu majemu ati ase Olorun emi na nse nbi mo wa yi in to ba mu ofo si waju gbogbo eyin ti won mo pe ni ola nreyin tabi ola ti ri soju kan na mo yi ipin re pada pelu ti won pe ni oju ere Olorun pe lato ni lo ki ola re ko mo lo waju in the name of Jesus Christ. Se ri anointing oyi idite je meji meji ni pe tori favor Olorun wa ni ki n fu ese gbogbo awon mo Olorun ni ojo Sunday ati ni sona church ni o ati ni wema ni o bi Olorun ba ji o salaba pade mi woli odekunle epaphras mo fe fo lesenu enikan ni kilode is our covenant day of feet washing ojo majemu fifo ese ni ese re yi o ni nkan se pelu bi ti favor ran olo ibi meta ni oju ere gberu oju re bayi tawon eyan ba ti le wo lekan na won ni efun owo re bayi ni kete to ba tewo ki se gbe eyan ni mo tewo ti mo riba ki se gbe eni to ba toro ni won mo sanu ogba oju rere Olorun ko toro nkan ki won o fun o so wa ri ese o na ni nkan se pelu favor ese re favor ni mo dari e lo si bire eni ori mi a kan oke so be owo mi agbare mu inu mi yo ma dun ese mi adebire awon ese kan ti debire laye Olorun loji ori be so tin ba ti bo sori Facebook ni se mami tin ba bo sori Facebook sa ejo eyin te ba ni pef e mu lowo o sasi to ba ni yen iwo to ba ni cream ipara ni nje be iba sadi agbon onloje nfe fun yin in le soro favor ki mo soro nipa ipara ko si bi se soro favor ti ni soro pef bi o ba wa ni mejeje o sa lo se ewe ibu iba so se omo laafu o se dudu to mo fi weun Olorun bo yo si se Olorun bi je pe te ba le nikan to dabi eni po mo gun omo te tawon eyan sari e won ni akuku mo ru o se ti fi nwe ko so gbon ti mo fe dasi amo te mefa se merin ti mo mo gbadua si o se a pade odekunle epaphras lori Facebook laaro yi lori YouTube ati TikTok to ba tun di 12 pelu awe ta n ba lo yi Olorun gbo loni oloni asin te si waju nu e awe wa di meta loni gbogbo eyan omo Olorun ta si fi break loni lagbara Olorun e ja lo nkan white meji agbon ati eyin meji agbon coconut pelu eyin mejeji because kini ti n lo soke die die si egbon ti mo fe so you may be age mate you can never be grace mate eni kan ni kin woli yen so e le jo je ojo ori kan na ki wa teni ojo lo school ba kan na Olorun bo ke tun jo mo joko po ki e jo je ojo ori in ti won pe ni oju ere Olorun ba ngbo o yato to in ni mo so yan den to yato so you may be age mate you can never be grace mate ori ofe yen so toto igbega yen yato oju ere yen ototo ni mama atome babai atome to

0: gba favor in the name of Jesus. And you can't get favor gba oju ere ninu we Samuel 102 verse 13 oni ohun yo dide yo si sanu fun si oni nitori asiko ati si oju ere o asiko ati si oju ere si ni toto akoko na de kibe akoko lati si oju ere si mi akoko na de eje n fe nu so bayi wipe with divine favor there is no limit to what one can be in life pelu nti won pe ni oju ere ko si eni to le so pe opere o mo nto da o mo bi to le gade eni to ba ru oju ere giga yo lopin eyawo eni baba da oju ere nu mi an to ba se bi asiko kan be teyan nilo lati kigbe fun oju ere asiko ba ta ba mu second half ni ati mu second half odun yi sa oba ajagba lagba oba ajo mode oba ajarugbo tin tin won pe ni favor olorun ba de asi yi gbogbo situation aye re pada mi mo bi to le dagbade wa wa dabi eni pe wo nikan lo olorun gbo ti e anu yan wa mo sise lo ni kongbe kongbe fun o eke baba da oju ere lu mi da lu awon omo mi bi aye mi dide ninu aye ti mo nba lo yi mommy ati daddy won ni ki nfo ese yin lojo sunday ni iyan ni o lead wa lo si convention convention yi to ni se pelu birthday iyawo mi ninu bi ta ti mo wonu majemu lojo odun iwe awon ipade bayi women convention kan ni lodun emi awon woli so pe ka awon obirin o mu oja awon bo awon to nwoju oluwa fun omo emeji na ni mo wa so be gbogbo awon eyan lele kan je ka gbogbo eni to nbo olohun gbo fun ile kiko ma ni won do bale ipele awon mesan ni ma mo gbadua fun to ba tun di september ipele awon mesan mi ma ba ja mi nbe iyoku tun jojun mi and gbogbo eyin te fe buku e fe buku hostel te le desi e wo number yi 070-89-38-20-89 eni kan ni e tun pe 070-070-89-38-20-89 e le pe number yen pe message sori e an lagbara eni to laye atorun awon eyan tin book e bi o ba fe debe lato ni lo bo fe debe lola e je menu po mi be yen e gbo mi sa mo ran o jade loni nibi tawon kan lo ti won mu nkan kan bo ibi ti won de ti won daju won iwo jade lo ko pade ko mu nkan bo ase kan ni mo je yin ori nkan mu bo favor kan ni gba o lato ni lo in the name of Jesus Christ amaje nso ojina inu Jesu ni favor wa bibeli ni Jesu olugbala bere si dagba pelu ogbon ati oju ere lowo olohun ati lowo eniyan o nikan la fun ni oju ere ti o lodi won ninu e la wa ti nbu mo da oju ere lu awon omo to bi ewun ti ya isosa inu mi si dadu kin to so ni pore majemu oni lo pe ojo keta igba ti o ba fi pe ojo keje woli odekun le oja mi nbe patapata engineer e pe mama yi e wo bo se mu oro inu mi si dadu ko si nkan meji to le se yen fun ya yi ju oju ere lo
1: oruko mi ni evangelist akinbon emi lola ireyi mi ka dokas mo wa lati yanajia
2: nice
1: mo dupe lowo olorun fun orere to se ni inu aye mi mo koko fi akoko idupe lowo baba mi odekunle epapras ati iya wa temi lara temi tayo mo dupe lowo awon kan fun adua igba gbogbo fun lilo bibo de olorun kan pa adua ati abo mi mo mo lo layo mo bo layo
2: nice
1: pelu adua awon nigba gbogbo olorun ti mi leyin ore nla tolorun tun wa se fun mi ni pe ọmọ mi kan se wedding bi ọdun mẹta sẹyin baba mi naa lo se igbeyawo fun won ọmọ e wa so pe ohun ọmọ ti iloyun mo ni mo wori ọlọrun fẹ confidence time fun yin nlo fi lo fi ri bẹẹ ọdun keji o ni bo ni mo ni a ọlọrun fẹ akoko ti o bọ ti o rọyin lọrun o ni o yi ọlọrun ngbo di ọdun last year mo ni a so mo pe 2026 ninu ijọ comfort life mission the year of overtaking awon to ti bi masaju re won o le won ba o ku ya won le that is so ni be ki lo fi pe ti ma ba ti wa pe awon olomo ma dupe ore taye ma dupe kindy ma dupe ore taye ma dupe kindy won wa so seed meji meji meji dem go promise ore ibeji futi pe to ba ti se ibeji fun mi ore meji la kon pe pogbe ni ma se
0: nice o ti sun mama yi ni mo like you nje je mo pe eyan le mo san ore le ifun lai ti igba yanu yen ma so nkan kan lai pe o le mo ru e bo le o le mo so re majemu yanu re le asiri awon atayo niyan egbon ti ya yen so omo won ti mari bo ke bi mo awon wa bere si mama won san ore le won ni nigba ti o bi mo awon ni mo wori 2026 overtaking ni won pe mo won ti o farahan won lawon wa bere si san ore ibeji omo ka bua ke tona santa pahaya awon ti an gbon niyan so gbogbo igba ti won na ba ni opportunity mo ru ebo iyanu to fe lori note yen ni ma ti so eyin wo gan le isan ore majemu yin oni lo pe ojo keta ma so titi di on the 7 leyin on the 7 mi ni so we mo iwo ti won na ba fe se ti e loni oni lo sese di ojo keta awon kan se lana awon kan se awon die se ni ojo ta side re awon kan se lana awon kan na o tun se loni ojo friday ojo jimo iwo to ba fe se ti e loni so wi gbogbo awon to n se iko lo lasan on dajo ni ojo to ba kajo eni iwo to ba fe so re majemu e ninu we Psalm 50 verse 5 oni ko awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu eyin ayan fe ti won na fe danwo ore ta fi siregun lojo ti ogun ba de tabi ti ogun ba le gbogbo eyin te fe san ti yin loni e je fun yin la count number church tabo ni da mewa re tabo ni akansi ore boye o ti san o wa ni nkan oluwa mo fi ore ilele mo fe ko iwoye odun tin bo mo ti fe ko dele ni ko to di july odun tin bo ko to di july odun tin bo mo ti fe ki gbogbo awon omo ti mo bi o se igbeyawo mama kan lo re si n ba we o wa awon omo mere ni to bi ko ti si kankan to lo nle ma ru e boti account number church 1966 36 38 73 bo le kan se mu ba iroyin 1966 36 38 73 Access Bank ni oko church na ni o gbe jade Comfort Life Mission International bi yan ba wole lo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade sugbon First Bank ni yen e to ba wu of First Bank ninu mejeji o ni ko fi san re majemu ma and egbo mi eyin te ba ni pef tabo ni ose tabo ni cream to fi para enikan ni gbogbo e mo ni en ja ko pade e ko pade mi ni isin to ba ti disease start lori Facebook TikTok ati YouTube kinidi ko si bo se se laye tin so oju ere ta ni so nipa ose tabi cream tabi perf to nlo ara awon nkan yi ero jare ni awon eyan lo ki won pe loju ere eyonu ni eyonu orun awon eyan lo sodo awon babalawo ki won ba won se mo wule lo odo babalawo mo le bo se mo mo na kan to ya odo Jesu ni oju ere pin si ti Jesu ba si fun yan ni oju ere I mo permanent e ni bo ba lo sodo babalawo to ba bo fo eko tutu se tabi to fi ori se tabi to fi pupa se ojo to run ba ti wale yo pada baje na ni nawo e mejeji eni tin gbo mi laaro yi manika bi adi menu o menu sataka aya iwu oju ere ti dadi e olori e ti mami e ori loru e ri mo so le kan na ki won fi sori e ki won fi sori awon me jijade re mo pade eni ti o se olori in the name of Jesus ti favor ba nbe laare yan wa mo pade eni ti o se lori ki n to define in ti won pe ni favor lati nu bibeli ma define re Latin ti dictionary so enikan ni bawo dictionary ti won pe ni advanced learner dictionary of current English o define ti won pe ni favor mo n bo wa define re engineer je mama yo ku pa yo re to lo n ba je le roro mu si
1: mo wa tun la won ni ta ba n gbadura ka ma la la mo ni okunrin kan obirin kan mo fe oluwa tori baba mi ti so pe baba wa lo lorun pe
0: a ni anfani lati ba soro Olorun lo mo mo.
1: Olorun wa se fun mi Thursday toloyin lasiko mo awon abeji na.
0: Ibeji le bi.
1: Okunrin kan
0: okunrin kan obirin kan. E je ka won obirin kokoko ki hallelujah na ya. Awon obirin na ye ki hallelujah. Oh yeah.
2: sí Olúwa wa. Gbogbo ìgbà tó bá wá church, make sure ọ̀pọ̀ wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tó le. Tí ọ bá ti sọ irú nǹkan ọ̀fẹ́, irú ẹbọ tí. It's not a sin. Nàwó ẹ̀. Ìrìn òní méjì méjì. Tí ẹ lè jẹ́ ọmọ, tẹlòmíì lè jẹ́ owó, tẹlòmíì lè jẹ́ iṣẹ́. Ìrìn òní méjì méjì. Ìrìn òní bèjì. Ta ló lè fagbára sí àmì kí ẹ̀mí mímọ́ kọ́ náà sí ọ̀. In the name of Jesus. Ẹ kígbe bàbá. Fún mi ń dọ́bù dọ́bù. Yes.
1: Promise tí mo ṣe fún àwọn àbejì mo ti sọ sàkáǹtì. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, mo wá jókòó ní ilé níjọka àwọn ọmọ mi ní à. Next week o, à ń lọ ibì kan o. Mo bá mura la bá gbéra nígbà débẹ̀. Wọ́n àṣé ibi tí wọ́n ti fi wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi wá jẹ. Good Samaritan, woman good Samaritan of the nation. Gbogbo àwọn India, USA, Canada, gbogbo wọn ní ẹ sàpéjọ bẹ̀. Òtẹ́ ńlá jìbìtì mo ní ibo tó lé lẹ́yìn ṣe paradise níbí ni.
2: Chai, níbi ọba ìdè.
1: Àbínú ayé tó lé lẹ́yìn níbi tó fa ìdè. Gbogbo àwọn yẹn wọn lọlé, ibẹ̀ ni wọ́n sùn. Àwa tó jẹ́ pé UK la wà nìkan la lọlé. Aago kan òru sí méjìlá sì parí. Wọ́n jójó India, wọ́n pè fáwọn India. Kálukú jó, wọ́n jó, wọ́n pè Yorùbá fún wa. Àwa náà jó, mo wá wò pé èmi náà láà aró oko. Aró oko, kí mo wá débi.
2: Ore o, màmá lẹ̀ ń wò tí a ń dẹ̀ǹgẹ̀ pọ̀ nílùú aláwọ̀ funfun. Ẹlú akabaya, ẹ̀zọ́nà mẹ́kwàmpa háyàdà, ìlú tí màmá rí òde. Ìlú tí bàbá rí òde rí. Tí wọn ò jẹ rí lé yín wọn kúkú ní sọ́bà yìí ọlá tí wọn ò ní rí lé bàbá rẹ ògo tí wọn ò ní rí lé bàbá rẹ àmì ìmọ̀ bó lé ṣe àmì lójijì mo ní kọ́ jẹ yọ láyè rẹ. Ẹ gbé ọwọ́ yẹn lórí nice mo rí nǹkan kan olúwa ní ikọ̀ mi wú ẹni yìí. Ó ti tó ìgbà márùn-ún tí ọmọ ńlá tí ọmọ bá rẹ̀ láàrin àwọn aláwọ̀ funfun. Ẹni tá a ṣe ń sọ yìí ìrìn àjò orí ò ti ẹjọ́ mọ́ ọ̀mọ̀wé gbogbo nǹkan tó kọjú sí ọ̀nà ẹ̀yìn ni. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé ayé ìrìn ọ̀dà bí ẹni pé o lè rí o fi jọ pásítọ̀ yín ni. Wá gbọ́n tí Olúwa ní sọ bí mo ṣe ń gbàdúrà níwájú ẹni tí mò ń lọ jíyìn fún. Olúwa ní ikọ̀ mi sọ fún òní olónìí ò ń tẹsẹ̀ bọ ọ̀rọ̀ ẹ̀. Òní tí wòlíì ọ̀dẹ́kúnlé Epaphras tó sọ fún ọ pé wàá wo ẹ̀yìn kìkì èbó lórí wàá wo wájú kìkì èbó lórí wàá wo ẹ̀gbẹ́ kìkì èbó lórí wàá wo ẹ̀yìn kìkì èbó lórí. Ẹgbẹ́ ọwọ́ yẹn lórí àlá tó rò kó lè wá sí ìmúṣẹ. Màmá alágbàdo rèé bí màmá ṣe tẹnubọ ìtàn wọn ọjọ́ tá a mú wọn lọ sí ilẹ̀ Israel tí màmá dé láti Israel ní ẹ romi aláṣẹ. Wọ́n ní mo rí omi aláṣẹ ní ilẹ̀ Israel èmi náà kọ irú ilé yẹn èmi mo lọ yalé yẹn sí mímọ́ fún wọn ní àjíàmbí. Gbogbo àlá màmá yìí lọ wá sí ìmúṣẹ. Gbogbo àlá rẹ gbogbo ìran tó ní gbogbo tí ń wọ̀ ṣe láyé ẹ̀mí mímọ́ yóò fún ọ ṣe. Ẹ sọ pé yes. Sit down.
1: Mo wá bí èyí kàkà ní lọ́rẹ̀ pé ọmọ ti comfort life mi ṣe ó yàtọ̀ bí mo ṣe múra tí mo dáhùn.
2: Ẹ jẹ́ ẹ máa lọ mọ̀mọ́ ọ̀dọ̀là ẹ parí ìtàn yẹn ó dùn gan-an. Ẹ jẹ́ ẹ máa lọ gbogbo ọmọ ọlọ́run ni kò rú ẹbọ sí àdúrà yìí. Ọlọ́run jọ jẹ́ ń jẹun tí bàbá mi ò rí jẹ rí jẹ́ ń délùú tí màmá àti bàbá mi ò dé rí bí ọba ní dẹ́jà rẹ̀ ohun ọlọ́run ló ń gbọ́ yìí. Ọlọ́run ni mo ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ já lọ sórí Facebook gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run mo ní kápò ti sọ rẹ májẹ̀mú ẹ tó ń ṣe nǹkan kan ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí sọ rẹ májẹ̀mú yín àti ìdá mẹ́wàá sán láàárọ̀ yìí òní lọ́jọ́ jímọ̀ ọjọ́ tó ní àpẹẹrẹ ni account number ni 2017.
0: 42 90 47 20 17 42 90 47. Comfort Life Mission International, First Bank ni account number 13 ti yin oba wa wole sare lu eleyi 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo omo Olorun oni da mewa oni da kan fi nkan kan ti Olorun jo emi na fe so itan titun mu mi debi ti ran mi o deri. There is always a price to pay for the higher level. Eje wa man lo, kin to man lo, mon lo sori Facebook. Ejo, emu cream, emu pef, emu oseyin, eto ba ni ninu meteta, bo ba si ni meteta. Ori o dekunle Epaphras le ti pade mi, mi e ba yan charge. Agba we loni, o di two ka to break. Ara won nkan ta man so ni e, favor on la ntoro. E wa gbo o mama Sunday ni fo ese yin se gbogbo ru awon iya bayi igba momo fo ese won atawon omo won to mu won lohun bi ere ni se mo ri mo deja re to ba ti dojo Sunday isin meji lase ikan ni 7 elekeji o bere ni ago mesan awon 13 to 30 awon youth for Jesus awon won ni alakoko awon 13 to 30 elekeji o bere ni 9 pepe yo pomo eyin omo Olorun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle e je ngbadua fun kin to gbadua oro mama imama tesiwaju e lo la laaro Saturday a tun se bebe elekeji ese bibeli ta ka iwe Jeremiah chapter 7 titi wo chapter 12 so n ba wa ka bible bayi asiri oju ere na ni eyin omo Olorun wo ni won bi loni e wa kunle kin so tele eyin omo Olorun ti won bi eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope koni tan ninu irajo re ko to di woye amodun ti Jesus ba fa bible eseyin aye yin o ti ni advancement e ti lo waju e ti riba ti se idile yin o to Nigeria o ti gbo lowo awon president wa eyin omo lojo bi ki ogo yin ko mo gbe yin lo si ibi giga in the name of Jesus. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Our president, our governor, your excellency. Mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si testimony. Number te si testimony yin si re. 08087165 66 E send the message ire atanu ko ba yin. God bless you.
3: Sweetie, these people today active. Them they give me joy. No be small.
4: Oh yeah, now here we go. Here we go. Why them no go dey active? When did they always listen to Flanjo? We want Ubonga OAP. Good life, the spectacular. Oh my yakayaski, miti yaski, tuk baski, the pile. Is your cue? Say. Them no dey use clear eye, they do wrong so. Now get the monotone and get the advantage. If you want to tori your lover,
5: then with Flanjo.
4: Faji time, muko.
5: Then with Flanjo.
4: Lakana.
5: Then with Flanjo.
4: Oh boy, where my tally number now?
5: Listen to Flanjo.
4: Plus milky time with too much sauce all day. Campe on top Flanjo with good life, this spectacular. Listen to Flanjo from Monday to Friday from 6 p.m. to 10 p.m. on top station, we make sense like sentence. The headquarters of Afrobeat, Niger FM 92.7, Port Harcourt.
6: Make we Flanjo.